ngathina dash dash but dash king pico sam so baqeda singabhet banonga sme ngosihlaka ijim mbambe abaleka nanyeke lento ngayinqene imedak yangifuni yangifenza so iqeda shayengokuthesha.